Sedan. Mommy and ya. Ya meant to me na megusu ami ye. Yeah man. Kaze kwani le ebeko. One day ebeko. Na na mu pani aye bi kwa pa.